0: nun ka talang yandang anak ko ahalo tugutaga.
1: O dahil. Ayun na, kuha mo lo di nagtaka-taka no ni to kadaw tatay mo po alam kung ay ka kan hao nan amin ko lati nabag po yung lati kita karangan ba wah piknik kadaw pala hinan
0: kadaw tagu hataga
1: anan to alang ayun na pala binisipon yung manyato eh kan ha nilesan ba ke pala lo pala ungay bahal ong nan palingkat na la pala ko itong jaka blok malam hindi ko kumdo malam hagi ko tedung
0: so
1: asulok ko na ungay siya hanyong
2: sayo ka na lang